0: enu ne di enu ensiemu. Onyango poetry di ampa na uruma. De wabwa ya bidroni.
1: Oya hine mo hine.
0: Enchakura bin motimo online or do no adia no di sama besama panesua. Encha making kain. Sebia owo online and na hoda utieme. Na peso do anu disan besama panisu bi mabekin kain dia. Wedi befa 0261-333-364. 0261-333-364. Nana diye be ye binye. Mabowa manye. Se enne wachina mi main speaker eye osofu oseusu enne wachina edine osofu oseusu ba be coming sa ono ne be magam semne sa wachina so ono ne be magam semne.

pon okesia na se yana da se sedia mamu anyane ti ya no na dia senke gwa no enda ni chine nyina ayo sofu osewusu woni di palais of penina se bakem kosne takradi nyina wada no ba bekansa no pem ni ba no nyina da urade ase ne ye wie de sa me koden chain and the only main speaker and then chine nyina emon pre pre di enda urade ase nan was munna urade ase no ye na da hoda be one another say pejano manso yen kase